Inilweka nikipichoa, ika ilwi nastlakapalwan. Iwan inosholoa ihiyotsalan. Ika ikiyao nosochishayowan. Insochime. Ipan mokayolotzinko, nikchiwa sewentli ika monemilixo.